0: Busa Garoyo.
1: Kalu Digi Fuad.
0: Yaman.
1: Tuku biya kembago.
0: Bakete batia.
1: Wekereze.
0: Saba dinko ni.
1: Saba dinko ni oyu baba. Nka wereza abantu abe na wapa. Nye na mbuwondo mwene wana wekereze.
0: Iii.
1: Kala.
0: Okay. Alikule imi.
2: Kanta.
0: Wanji.
2: Wereza mkanda wangu.
0: Webali kuhulidisa.
2: Yofani mga bulido mwene kumira chiringa.
0: Hmm.
2: Atena kwa chari alikuwa samira fuanta.
0: Wanisebo?
2: Ntika na kogela.
0: Hmm.
2: Alikuwa samira fuanta walikumu piku kwa nana ye.
0: Ye, aliwa?
2: Wa, nakula kuteki toko ngoli ya ababani na sawa. Ababani na sawa diko ni.
0: Hii.
2: Ngoli mkande mzibu.
0: Yesebo?
2: Taka sebo nga kola antibu nkajizayo.
0: Okolo antibu wabonaku?
2: Wabonaku fuanta wabolo yenge ngande vwe mbiyoma.
0: Mr. Vibe.
2: Uwe reza mbwere ni mkanda wangu.
0: Kari sebo.

0: line.
1: Hello DJ Fanta.
0: Wanje sebo.
1: Weba nitu weleza.
0: Weba le kuhu lilisa.
1: Noiso kanankambo.
0: Hmm.
1: Yes. Weba nitu wa muziku.
0: Kale, weba le kuhu angulio. Bada tiri jakuba nganswika wano. Babula mbendeza weekend ye nunchi. Ako zolo kutanu tibao. Oluo mkaga tibao. Ndila mwakubo neka wano buire. Kusande. So mbendeza weekend ye nunchi. Tuwagane ne kusande. Then yoluo mkaga misa na weekend vibe. Hii kufasa msampake saa wikumi. But wabuide tuko mirwero. Jakuila mwakubo nga tugemagana. Kusande. Aye nga mwetereze. Mwetereze. Mbende ino mweteleze. Wanangai.
2: Uso garoyo mbanda.
3: Oh no.
4: Hey. Eno. Woohoo. Kenote mulala kumulala.

Danga wekeka obo kwesamba ebyo na biata ya gala chamkisa mulungi biaya gala ne biata ya gala biyalinga ate kambula mno wensi chambubumbwa omuntu waba agenda okukola ekintu ategeera kino nkikoze naye nkikoledde mu nsobi era wabeera mwangu ayanguwa okubeera ng'alongoosa mu ekyo kyakoze ng'akikoledde mu nsobi. Tusaba Allah jalla wala ow'ekitiibwa atuyambeko ebbanga lyonna tuleme kubeera nga twesula gwa naggamba oba kubeera nga tetwefaako tuyigire ku bannaffe nga walaba mu nsi mwetuwangaalira omuntu ayigira ku balala n'agamba gundu yakola bw'ati baamukwata ne bamukuba emiggo nange bajja kunkwata oba n'agamba nti olumba olwo lwatta omwana wattu nange sijja ddwetantala bwe luba lwa bwenzi n'abeeranga omuddu oyo mwana wattu yeegendereza ebbanga lyonna aleme kulabwako nga oli kyeyakola naye kyettanira alaba nga obulamu bwe buyinza okugendera mu nsi no tuyigire ku bannaffe Allah abanga alina gw'atutte naye ng'olaba nti amututte oluvannyuma lw'okubeera nti obulamu obw'ensi abadde abuyinamu essanyu Allah n'abumuggyamu oba n'amuggya mu ssanyu eryo n'amukyusiriza obulamu abasigadde tufunenga ekyokuyiga. Nyongera okusaasirako baganda bange mwenna abali mu malwaliro mu mbeera ez'enjawulo ne bannyinaze bakadde baffe mwenna abajjanjaba olwaliro omusuze kutaasigalewo anaafa. Saba Allah ow'ekitiibwa buli omu amusalire ekisinga okubeera nga kirungi. Mu bintu by'olowoozaako ennyo olowoozanga essaawa yonna nti Allah asobola okukuleetera embeera neweekyawa ng'olaba nti embeera Allah gyakutaddemu wallahi nga nzito ng'abakujjanjaba toyina kyosobola kwekolera wabula nga n'obulwadde obukuluma bukumazeemu ensonyi nga tukyalina kyosobola kubeera nga weekolera oba okubeera nga weeyamba. Kyova laba nti ebbanga lyonna tetwefuula nnyo ba kitalo tubeere nga tukwatagana n'abantu baffe naddala mu kuyunga enganda zaffe tugezeeko nnyo okuyunga enganda zaffe mwana tukimbi ntu eby'ebbeeyi Allah by'asinga okwagala nga bwe yagamba mbaka sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti ahabbu al-amalu ila Allah

0: abalonzi abayozira okulondola ensonga adikutuseko wano muludegere tachei
1: kale mukagwa ikiriza tutandikira wano koncho koncho kuona kolwa lero nga tutandika niba kalondozo kuva mbitundu ebitali byansambo ndala batuse kwensonga nga badiri tambula eyo sinziro jamme iso kubango tuliza koncho koncho kuno nga tulikuingira mu weekend kibakirunji wa game isimulio wa nigama pesa ayengo likuniga star ibiri mwenda msambu star ndala hash okuzana kazana kabuso garoyo bingo yoko mokuzana yojo kumokutangaze mkise yoku wangula mtegeziza nti weekend chenda waba mwakasente munsawo era kastoba mwakasente munsawo ebintu biba bijja kutambulira maridadi sana katuiname ni
2: Morishido
1: Gwanga tukobere nsonga ebiri eiga ngeyo yes bwana Morishido Gwanga
3: yes umusano tubaye ko tweka sukari akeka muri
1: yes sebo
2: ngatolifunika
3: kavuzaya ngalamuisa
1: yes sebo tuna tukulamuisa
2: mami mulishidikende zeredi yeye litukola bubi
3: ngaba kumueleza abasonga
1: tulikueleza
3: kanzubira nti abasonga basima
2: abasonga basima ajire
3: ngenda ati kasukali kavuzaya ngalamuisa omuntu gwavuzaya abantu kavuzaya godi ni omuntu gwemwe
1: yes sebo
3: kwa kuli mwaka cheta angazemu
1: amina
3: mbeka achi wangia na iganga abantu wa ukulesa uugudu uluvwe karibu kuhi na iganga
2: yes sebo
3: jame iso nukuba alti mkubuza henduru hendi kichigima ku babambi kumusa anda ako ze seriani ama wanda so kurire so kwa sana ukulade vintu vila batu onomusa anda mila chibi onomusa anda weje ya UPDF
2: yes sebo
3: nga mudansi wa UPDF yukumira kukasera ake rubogo wakubwa nana maanda oka gafumbi saka oka maanda gafutunda ajame isho nukubwa anchaga kutula ku nga aliko nsama ni aje chike chao iguruwa ino era mubantu abaje mesho nokuba nti banoza kubukanga bo mujasi ono muri mu mugube tanziri bamugema ku pichi pichi ya musabe sente ya ko sala ni manji so abakore so rugudo luze kadiro kwire iganga bari ku mugugula ko ba RDC tafire ko ba nti abanga ku musado ono abugema ku pichi pichi ya kusaba gato ni twali ku ni twali abiri bwozire pichi pichi ya jiwa ambako nafu na sente ngodi leta Omukali ni kumira bubugo kukasera au.
2: Aye picha di sigalana da ukasera di ku police.
3: E picha ki gema na sigalana yu.
2: Kukasera au.
3: Kukasera au bubugo ni gwa kama mchambali cha maji.
2: Aliwo mlala.
3: Aliwo mlala.
2: Otio.
3: Ndibogeza ku kuwalira ocheke tabisa kubinga kubinga. Eliyo nolo ndi gwa ko lesaka bende. Ya gwapo bino nga aliku mugobanesa weya amanda sawa ntu bankuwe huza nti emeza chile cha government omukunga na nini meja adiko yate ukuba nti abinga avanti na amanda kupo so kutu sana kino accident ya avandi nene kule mila kwa nso ngele ngini wangia na iganga avanti wako nesu ugube rufu iganga ukuja paka mwiki kaya bugweli olu vitena chigo wako rekaita utopaka hivu yanku bali kuba nti obumwe nyobama te kuba agaibibe basuse ku gugudu no nti era ne mbuzi edibi bwane nti nga biote bwe ijja okuvwe bugudu ili kwese bagi ibaye nga bakose gugudu no kunjo kunjo wabona mawano omuzi dole biye bugudu ili nga libe ijja nga kosa nga nkoko era basimbo olumwe nti bwechigala ku mukibuga ekyeja nga babande eko kedi hivu ya bubu inye mbuzi hili tundiga hui ganga uwanisi wale ya kulahu ndi jie huna awala wadi ya kata lakewe bintuwe hivu hivuga
2: mulujude mungweko
3: mulujude kuncho mela jibu vio kubadu nila wako kwa dhili vio bubu hili yeyo
2: odio
3: badi gwe mela huwe na kulahu ndi jie huna nga walikuti kandiri ya abantu wa batunda abani walikuti kundama abuni emigu wako barumu kaba adideka hao soka kubiri ito chigeba kumunga nga nandela municipal council ya Iganga ndo sika jio waka fula kata nikamu kukuu lambuzi ndikuwa bebe vye bugweri bebe vye mayuge bebe vye wabitukila au
2: kukala au ndi
3: kukala au ndakele buna soka kubiri kumunga nga edi municipal council ya Iganga kusani ito chigeba ku ntibabande kubiri uwe bisolo akabi yuko indago na wakole kupawa tremu gui ide kugudu wakuba nchembu zi ente divi kwebu kwenye mwengu kwa dine togo higi anga dine mzonde hiyo ndina kwe chogodi
2: yes sebo
3: akabu kero siwa nukatabu ike higi anga central division riyo ASC mdiye wakufu gania kukwe isende kwa LOC1 bamele katokopa mwavu kwa ya fumba mandazi kuchigali ya data mbuza mwiga angomu mpega jeli yonku ile simba ukubwe upi negisa ande chigo ile ya dono kubita wachibina achara eni ya remu ya kubi ya nchono mku utokopa tiyamba gira mkaluka ange ya kwa esama animaji ya lagina ba mbisi kodifayi na mregister
2: ba mtu la mregister
3: ba mtu la mregister yungu mku wana vila rodana vido nga prison yukubwa zaaribu ni ya kulive ni ya vile ndaka mpi ya sumala vido nga prison
2: Yalani duzi yaje ya izahiri nani mulukalala
3: ya izahiri nani mulukalala ya kebe nanga gilimu ayo jamuku biya mfuko jamuku biya wamu
2: ngabalimu kubantu wa silamu
3: ya simbo ya jie wandisi ya dananga walikumu kubantu ya lina ya zidamu kige sita ya kano wadana bido nga frizo ni chato hile abala chile na chaye ni upi mumbera baba ya kubagana hiviko ndi hivifu wakuba buguma kata viva bugune wakati wawe ndaba kuandisa wandu ku central division
2: ayo babuza baga andisa waba kwa batia anti baba gandisa ati baba gandisa
3: wakukulu mtu wangu andisa mtike sara chedi nati ila ilina legenda
2: ndi ajiri wakutu ukere nga mkataba aziramu
3: ndi ajiri wakutu ukere nga mkataba aziramu ndi wakuba mtu mwazo ya bela prisoni mkilele chewa ngila kwa chewa wakubi ya nkasu la yu na deo kutegira abani kuwandisa wa sulamu vya alevyo wakula matia
2: lusi wa wakubi ya lusi wa idakola
3: ama agona mwaza gari ya higa angenu ayo mkula kwa mkia nguwa gira mkaru atia mbila mkua wangu ya lima access nivu ige kampa ya nivu ujia wanga kwenza akufuna so mkua tokopa ya mwa hile ku
2: okay
3: era ya wajani hile haba tuwala ebiyo kuwa ndesa mwe ni UP ntiba mwambe kuwari nti yari mko nungulala maja mwambo gende kuna haba kubangele kuli mwambuli jestabula mwambu na mwambu na
2: mkali tuyanza wani mwili shidi
3: bana mwereza baso ga kasukari amungu kwa uzaya mbala mwisa no mungu uka
2: yes sebo
3: chama zini ya baba fungu wa ulamulu ubuso ga ubuso gokusane na amani kuwa katonda nensi yange nize mwishidu kwa mwishu kutia hii nanga
1: kari ya funguwe isi bantu kia bazinga wa ubuso ga tuwe yanzi zo guanga nensi unga dhili ya iganga luwa chaba kule embezi balikuwe ni gira muka luwaka LC1
2: unaburu na kwa bantu ya wali josa lao wapoli ukalijia wa determined na wakule embezi haba akaluwaka so kao
1: bobanga wagwa kubwe mpi luwacho vayu watandika weno kwen wagwa biya kulema Luwachi tolika bantu ni basalawo bakulembeze wadi ekiri singa kuuniza okwagaana bakulembeze abali mboyenza okwagaana bakulembeze abagwa n'okwagaana bana ife bara DC nga baliroza nabali jjo kusalira wa balonzi nga bali kuloza nti nabali kujja okuba abantu nti bana musimbe kono line na jjo tebengeze kyalo lwachi timuleka bantu ni balonda mukulembeze gwe baidenti nali jjo tebengeze kyalo abantu bano betuli abantu bano abali mbyalo amazuma gene abesimbye obonabona kubwero si wano ikisoka bawangala nabo
2: nze nandisabye kyendo kirala abakulembeza abo wangulu meti mugangala ku byale fe tuwangalira ife ni tfo tuidie ndia nesu leda abantu abano ni fo tuidie mpisa deibwe mutuleke tulonda abantu abali tajja tuliza maziga kusitampu ona ndizala limwende kubachi amani abamu bidika tugeze tulina chi yamani ainga chi yamani oyo tasobola noku omwana omwana ali jofu ne mulimo chi yamani okumutera ku stamp ku baluwa amwenda ku kai sente digula mulimo amukuba ati mpaya abiri ku stamp mulijali ya sente ku mulimo tutwenda ba chi yamani batyo bana ni foto wangala ni bei sente be mulijatu sibapo abasada abibi kubyalo
1: bwembanga yimwe ba RDC imwe ba politician yabali mbuyinza ogwe imugwa kutabula tabula mwandile saka luaka wabachia maniero si wana
2: imagine RDC so wedo wedo nisikikiti wapakasa
1: RDC tuba identi mutabula tabula okulu mutabula tabula obululu emwe nigira musonge doku ibo obululu
2: bala RDC haba singa miuganda iba weleza tiye bazaribwa
1: tiye bazaribwa
2: ima mwidamutu ya tutegere rao mutuleke tulonda abantu baife
1: atebo obango li RDC ngabaku tamu district yindi katugezo obokula mdistrict ya Kayunga oboli mujinja city utajayo zaalibwa na utabula tabula kulonda
2: bagwe bajiba tabula ebyalo byaibwe baje baleke sumbu
1: ebyo utajayo zaalibwa na utabula tabula kulonda
2: meka yeyo inza kwala disi babukolayo
1: weba akuta kola milimo muliremera kulondola projects da government
2: tuchente id bala disi interest ya kaluka no bagitolaga boba da boba interest ya bweri wali wantu walaga nti bwayero na ababite nechiri balwanisa bana mutuleke
1: mulimbali mbambu msavinga bana Uganda enosiyo tumsavinga chibina
2: sitampu ye echalo ezira kubuzibu ife mutuleke re sitampu tulonda abantu baife ife tuenda kulonda abantu
1: mweda tuyombia kuncho kuno
2: tuenda alonda abantu tuja ulira mu mirembe ala DC ozira choli gulo choli kutonda mu district ya ifo yenda tukola chi ife tuleke tulonde isentebe isente begotu jo uliya mwemire amekuli mlikutembe abantu bali 10 kule tabidozi bya yero mubya
1: hey, mwatabula tabula obwempi mwatabula tabula cha mali 5
2: obwaba isasa obwaba isatu
1: yes kabiri no bwero si wan buona
2: walu la disi gwa gamano ya mali ya mwikomera ingala disi mulamba odikira gwa kubatu as photo lero kuizene kuchibuga kukalulu kaba district councilor
1: obwa imagine
2: just imagine ala disi ingirire kaluka ba district councilor nganze ni yetu chidi ntlo ko government ebisere bisinga teba determined na bibina waliwo ku councilor gaba kwanti ngudo tudiko liba kuba liwe ni UP tolo somwele robinga
1: councilor goli tabula tabula mwezi alifu na mitu alayi 15
2: obwa komulamba council artist bali naite kanti etyamenga mu ku artist emiku zebiri kansala na ali kuletera la diso tuleyo na go ku nkoto chairman wewe okuchalo alifu no mtu walo omulalo omwezi ala diso likobo tu watu idaba kwa kubamba ku tuidaba kwa tuidaba sindika mwa maji ala DC
1: obona ebisere ebindi nzenti amana nene yabalonda ba ala DC bano because ba pointing abantu abataidi chakola
2: and there is no qualification for being an ala DC
1: walio ba ala DC nga ya ala DC mulunja azirabuzibu yaba yobalenga totally tibaidi chakula baloza anti bona akola akavyo mchitundu olija kutundira awo bakusumu sebobango likuidala ya deputy bakuwa bwafulwa la DC
2: mutiwa ezira kasa nze kuwa ezira la DC wa sezetu wa kasa la kazibu nga bafrodi office badu assistant ya la DC webali bakatayo na abengezi gezi assistant ya ezira assistant ya DC kwa gana ngali straight bali nengezi gezi tuidi kila wama balina ini chaji ya sekite denda ulu
1: benda kusimi sabaka mabayi
2: ojo kwa ganati walo ini chaji kabutika angerezi nga kumukwano kwa ifemusebe ojo kwa ganati asasitante ala disi ini chaji kamuli municipality buti ya mtu wama mwa ini chaji mchike tesuche na chona eidao yako lolo gezi badomba hidi wabudi ala disi echi kezo kuido tutegera wukubialo ngeganencho bakuwa transfaga aja watulekera district mutulekere ebyalo ibirebyalo tibabazala mukole mirimo ja district bokubirize batufu na PDM musibe bali kule sente da government aye ebyalo sitampo ede ebyalo mudituleke ife tugeme mu bantu baife bene
1: ido na bali ndi ndi kulondola ebigambo bya minister avunanzibwa ku nsonge da president
2: wetu na bumire babalanda
1: mire babalanda ngakuba yeah. Antu bara disa abasinga muli mondolo bara disa abasinga tibaidi chakola yes tibali ikola mulimo gwibo go kulondola projects da government tibali ikola mulimo waire abasinga aye baba bo kituka ku nsonge ya kavuyo
2: Baida ebisa ebisinga bala disi na basinga kuva ku buvuyo bali reportinga ba misinforminga security ba misinforminga that is why ebisa ebisinga okwa gana la disi aliso banga solo ko ala disi wano buso gaye merera nga yesi abantu ba bamunga lo bati awa mani nga walimbo nanga kitu fu muntu mwende aliyo nga la disi merera mu bantu
1: yes
2: ala disi chi
1: bali
2: buso gano
1: matende
2: mate owaga
1: owe kalido
2: tujye mu bulango tolole tujye
4: Osibye obupapula n'obupapula nga towangula. Osibye over bakuba, wasiba under bakuba, wasiba shua wini bakuba. Osibye 1x wasiba 2x ayinga bakuba bukube. Muganda wangu otevu makapapula. Weyunge ku Boom Sports Tips. Ofune tips adisinga kumupira, owangule buliruna ku. Utiniga star, ibini muenda msambu, star zero hash. Butelev, unaba weyunze ku Boom Sports Tips. Tips adigeze seibwa, hereda kakasibwa. But tip masters aba singo kwa tolola Europe, Asia, South America, Australia, North America, na America. Funa VIP odd, iku minaitanubuli runaku. Ni VIP odd, abini naitanubuli wiki. Eroka soporo funa odd, eda ordinary, ama kumia satu bulirunaku. Ni odd makumia tanu naitanu, buli weekendi. Binami zira kukubuza, mbuna wangula, obati wangule. Mateka, kuwangula buwangule. Nga kwa tadeni mwaba siba, VVIP. Boom Sports Tips, okuwangula bulirunaku. Kwa iteka buteka.
5: Owa boda, ndire ti ayinetagwa kujia kumulimo idono ne kuwaneka.
6: So, lino nasuri watijia sula kufara kuitu alido. Senji gane jikolo nangabili kuzo uwa. Adeno mtu gulikuno maino. Nechindi, kawala kange. Kona kalina kisenji gane. Tenga nubu mbili mwona kukasu yeino. Kale chendi saba. Ufuna wabodo wondi ya kutuwala.
5: Ayo waboda iwobo neko ine vizibu binji. Aye nina ama gezage vizibu ebe nabiona. Ni Sinahorn.
6: Sinahorn?
5: Iye, Sinahorn. Onaidida makerenda ni syrup. Sinahorn akuma angolimu chamufu. Azibu kule nindo. Edo di allergies tadibonamu. Ate akuweweza kuno msuda. Oloni ye chikololo ni senyiga. Ebyo tabibonamu. Mira Sinahorn. Oide mbula muwe wabulido. Oyanguwe ni kumirimo. Obulo miwe wule miraku. Jobo na umusawu. Obuba kabuno. Buka kasibwa. Bana ifaba National Drug Authority.
7: Eidagala lino. Lingi zibwa. Erali asansan zibwa. Abazi Pharmaceuticals Limited.
8: Mwami. Lero nkwe unia. Oche dinga wali onjireku. Wacho samu kwe vyo kunwa.
9: Iii. Naira kuchituzi. He. Tolibo na.
8: Wama. No kuno obulonji kuno. Mwabu tatagala.
9: Iye, chituzi timu enge. Wabula chakunu wechikone buanga mlimu evirungo nga madi, ama chani, omubisi gwenduchi, echitikone vindi kamala, noluecho. Ze wange wanoti waka waka chituzi, erana bageni webaida, ngantola yuka chituzi. Kuba anwebwa, budichika cha mtu. Chituzi, mwagane maduka gona gona ni supermarket sedenda ulo, okweto ulula Uganda yona yona. Atai womusubuzi, kuba kunamba dino, 0 musamfu, asatu, anana itanu, asatu nandala, ni 0 musamfu, asatu, atanu, 0 mwenda.
7: Chituzi ya kakasibwa. Ekitongole kirondoola ebyomutindo UNBS.
10: Mukagwa, enimiro ya ife ya duma jetuwa semba yoku simba ngewo nekapu kalamu. Ochidi inga kucharuko na kuona buli muntu ali kuogera ku nimiro ndalenu.
11: Necho chene, bazoka akuwa duma kubisamu emiru ndiebili. Oba amadi gatoni obo msana gwase. Eisa nuliamiru ndiebili mkwano. Mumakungula, tuja kutu alama kola tugali sente daife. Tufune muamata.
12: Hehe, mkwano gwange, zena season yenu, nija simba bazoka.
11: Okufuna amakungula marungi, duma kubisamu emiru ndiebili. Empekeda adumediri kumutindo. Edigumire cheya nendwe ire. Na amakola marungi agente. Simbens genunje ya bazoka, esinga ya amani, eri abalimi yaba kukutivu. Ngakate ya gani wa maduka agebi obulimi, age sigika, aga kuri okumpi.
0: Ono ni kalondozi, aba yozira, okulondole nsonga, adikutu useku, wano muludegere, dachei.
1: Kale dachika diweze isatu na edivide kusa wei kuminaibiria do kuncho kuna kuhuluwa lero tuongero kusima alitambula nife kuncho kuna mprogram the chaine aludhegere kuchinana na mnana akatoneze muka agabusoga royo radio tuliwa pake sawo isatu edo kuncho kuna kuhuluwa lero
2: oja kulibosaga
1: wala disi na baka ilo kundo wala kwa usu
2: oja kulibosaga
1: batu hile kwa bubati wano abagwa mkalulu abali kuendo kwe ingira kaluwa kairo siwani katujia wasematimba ile mbo zinendale
2: ya sabatimba
1: ya kudisqualifying abantu
2: wa sabatimba galiwe isetu ya jiro kwe andisa jyotu kage nina nizira yoni na bachala
1: obo na ensunga angedo
2: nisa tukite ya idinda
1: yes buwana sabatimba
13: yes sababede
1: wasuzoti ya chia mani ali kuilaku
13: tusula kubu unke nke nga nkoko dabata mivu
2: ate mutia
13: anti budi kaluwe kasembela
2: ee
13: Listen, yetaniko kolachi
14: okuli yongera
13: era abamu tibakata ambula abamu aife tuligumite abawa gizi basimatimo baligumite ino
14: bama lirivu
13: ino
14: ama animo gatwe ile gaye ground yaliyoke boneka
13: kasukobo mkulemeze ngo inavyo okula ndiko wakati ya meka goma sawa dino kariku manda chintu kwa alasha gureda kuida kuli mangu udedo dinakova ayo consultation dinafunyo kuva edi wa badona vangi mwili chama aneo sister ibu watu wala Moses ni mwami ikona vice chairperson wa idinda wakobi yetu gureda eliku maliza just saidi da busedeyo eliku idawa
14: Eriku ida uko kagoma.
13: Eriku ida wange kagoma ida kuba obugudo wa star o waga star wona wona yero obugudo buna. Mm. Kagoma ja kuba andati.
14: Kaya enda amula abantu baraba li maridadi.
13: Obo mandati. Nga tuwe naba kule mbeze. Okutola kukuba nebi afayo ntibano bubali bakule mbeze. Obibi wembu zibwali nga bunji. Bubali bakule mbeze. Bano bakule angabi no. Beba kule mbeze abamu abadi ukwida na abamu bekwese mabega balikuta ambulia mabega wabamu betwe simbio nabu ayina uja mubi ya upayo biyabu
14: tibiru unji
13: nesa hidi yangene buwa mbideze masa nyaze wansonga antibari bakumpanya babu zaabuza transformer number ya disapozi ukusapula inge waifeni
14: buwa mbide
13: ayo waliwa mkule mbubadi ya mabega balikuida ae tuliba lengira weka goma tuliba lengira
14: kwa kanda kwa mwko la mivuyo jaibuwe yu
13: tuliba lengira benda balikuwe fula waliuta ambuli ya tuliba vona gulupo ye tuliji vona tuliba vona bimua tukola tuvidi embu zidabu langamisa na
14: tuliba vona edini maadigame na munu uwa
13: mwa shoka kati kata hindi blaza
14: yes sir
13: baba kuba ngokuwe wandi sandoza tutansi okubo na ku video kuida ina mga sugwari jesta nti ete kukusinzira wosuma guideline di electoral commission diya weleza kuba nti wele kandeti nze ngati nzali wa kuchalo mkuli ile kuchalo family angeli kuchalo niova angeli na edie chalo baba wange guba dia baku oba bato la kulina ya baba wangi ayi ngatuwe wandi samwe electoral community chabu chino cha balloons tuja kuikirizi wako esimbao
14: nokulonda
13: nokulonda babiyogeranga ngatuloza ati bintu byakolachi
14: byakusaga
13: ona kudo twabwe twebonele katemba
14: yesebo
13: omu alio kwegwaniza obwa isentebe bwa mawito muyemba umutu alonu mfati na vile nature person uwele si uwanu avile mchala bawa andisiza na uwe
14: mulu ya
13: elani ya bitanga na wandisa umutu alonu mweta magoba Evelyn
14: otia
13: ya jiro kutu uka nga hidi na haba muwele kedaba hidi na vichi okujo kukibila mchitabu nge edina iteliko langati
14: iteliko langamu huku
13: bata kule vita upe basume lina kulina
14: nga zile mwe nga baga andikiza uwe
13: nga baga andikiza uwe ni yata ambulanga na bantu kuwandisa kubanga na adiku katichia paso niwe chalo
14: yes sebo
13: kakati echiku uzuki linti yakoba kusinza ku yakoba
14: ye wandisiwa
13: aye mchitabo
14: aziram
13: choka akobati kuwanga mchala ya mwenye wandisa mbitabo vivida eviti chitabo chinachila ya
14: chava
13: odi choche bata ula na shine chine luku no aye gona badido kebe lama inanga bata kuwe lama inanga mkolachi
14: mbitabo yomiga zira weliri
13: yeze weliri uwe wa mkolachi soko yeze yokonvo
14: iyo
13: Ebiyo kwe wandisa biya akulati
14: biya aloba
15: ema
13: deni waliwa mucha omula yenda mweta abingwa pros ena wabubilo isti yenda badilo kukukenge lina ingali kwalati
14: ngali zilam
13: yenda baamui zayo nisonga da kubanga kiye wandisa mulichi
14: mulijesta
13: kata abanga likoba nti abagezi gezo idi nti akaluka nukaidi kaidia musaya asimunji abanga likoba abanga wakizi ibo mchale na kata tiboneka batu ili mbutu ili nali ayo baadiri okukewe ya digesta abano abali okulia digesta abano ba ali kubi okulia mweta wali mkwani kwefa mweta mkwanga Alex baadiri naali kubi okulia kuandisa muka wano mkagoma tauni kansu ya diri okewe la lina kulina nga wazia na lina li basa zamu ntubadi ino basa zamu wano ba akulachi
14: ee digesta origine yova kuchalo
13: yova kuchalo eche geza ye ayinzo kuwanga ye wandisa Ovo yalo uzanti okusula kunanda
14: kwa kulira
13: kulya benanda kulira yalo uzanti nga waliyo uwe era ya wandisanga aliwe ni yatambulanga naye ya oya wandisaga mukwanti mwana mazo kolachi
14: okuwandisa
13: sio ba mufudiza
14: yota kutatukana mubufunze
13: kutatukana
14: alinde kisanda chida
13: alinde chida Ela ife ente kata iko so nga ife kagomo hidi banewa iwa batuko zebulu di muluka kumuluka atifaba kagoma hidi otujo kubanga tukolachi
14: mwe wandisa
13: okwe wandisa
14: ayu wache kengoluka lalali di mwe ririo kuba yobidi kagoma pita andiso tutisa
13: abe kagoma
14: wale
13: chita soboka
14: Rige sitaba izo kukira moji okuji wandisa obu yaka
13: na blaza wandi
14: Rige sitaba izo kukira moji wandisa Sema timba tuwe yanziza Sema timba tuwe yanziza muna
1: Nsonge dobu wachia mandikaye
14: Nsonge dikaye But it is now a criteria Kaliyo tukakodiyo kewali ikozesa okutola mu abantu batali kwenda byatandikire bugweri oyigende bugweri
1: yes twachoge ile kwido
14: nti olija tunde ente yente myofu yabulagaka ya tunde ente ya yata yesente
1: ngayo alikulwana batole
14: mwine alikulwana batole mwine ali ya mwine erenda ya jire ente ya maliza anga kasa ente akavire mukako sobo li mwomo tofu but no aye ntosobo la kungo manti balandikiza mu makago badema kuwandisa
1: niwe mwene wadema kwe wandisa
14: nga jiwa mwene kuchia
1: chia mani aliku
14: wata amulanga ya hatu wala oroba amunomi wala kuwa mchala
1: waliyo abali kulete mifiyo mwabitu ndwe vyo
14: beni ya alemu na abalisi nga leta mifiyo jini
1: tudeme kuli ingira nsunga ya bantu wano kubulamu kubanga na kovya hido ntinze tibu changa ndi kuenda kwe simbao kubwero C1 ni ndema kwe wandisa mulu kalala lwa balonzi
14: chiringa mwana kote ni kuenda kwe simbao ya nzirandaga
1: yes nzirandaga muntu
14: mbari kuida kwa lachi
1: obo ne simbao
14: nga tuwa lali kukulo okwe gandisa butini na ikisinga kubanga chewonisa ba gandikiza mumakage yaga ni yata amblanga na gandisa ya mkwati katugese nga wifota amblanga kubati bugonze koma wano
1: yes
14: wovano awabu kwa bota muwandika ugonze koma gano wanaga kota muwandika ganingo watamblanga na wandisa
1: abali kole bintu bino bali bikola ku lwabulungi bwe nga abantu ekisoka mwegendereze ina abantu abali kwenigira mu mivuyo ku byalo bali kwenda bisawo ba chiamane abajjo okwi okuba wansi waibwe waliyo abayibi abamataka benda chiamane nga bwana akuba chiamane tukole kino
14: aja
1: chiamane cha jojira
14: taja mkalubiriza mu stampu
1: bali kulwani saba chiamane abaida okutawa akabega oyindi tulina abantu mbitundu byaife aye ndoza ife yanda ulo
14: buti ningubya mwakafalani ifawe ifatwa lebyo kulondesa owe igombola mweta mwami kisame buti ngatugeze ngoje ovaga noja kumuluka gwawe ife nalaka ige topa bugonza ga ife kuchalo otutolere mwe bugonza ige gwali ko so bukozese bana muli ja tulekera mwa abantu ababi ataka tondo ndagaba byona oyindi ngo omuntu omwibyo waba omuntu adilinga nabe omuntu atonde ebikade milioni ebiri omuntu agaba itakera nagaba ku stampu ebiri oyidinga aba ni sente dikola buli kimu
1: yes.
14: Okusinga omuntu omulambulukufu bamuleta na bulete abakoze abe bibira abamukozesa ekatondo lye tukola oba kato omuti maguba mulungi yagukuwa oli mwesumbo oli mwerufu yakwimo obusobozi
1: tujye wachiyemba
14: yakwimo obusobozi so abe ibi bana mutulekera abantu bana abakachikaga londesa
2: yabwa maloku tuzabwa nkakasa nti omuntu bagandikiza we azira mu register wamala nkakasa nti oyo tie wali sakizira iyo
1: iwo muntu oli kwenda okwesimba wena wena kasta bucha ngolino omukiswa olino omukisa bakuleka mu register abati yami abo kuchale ekyo musalewo omukulembezi gwe mujjo okulonda
2: butiri bulira galija ba ona akavya kandi ona ko lokulonda
1: no okulonda kwa line
2: okwalenya
1: okulonda kwe kubanga kwa line TD we muntu mulala bona ave yo tandike kulagira bantu ote musimbe ku line yeno
2: ekyo kitikibewo wabula butyo bana kitusenga abantu abatwalire butyo omukyala nga gobatwalire mu bute simbawo already amaza kalwa alija kafuna mu conflict of interest abe ne said jakola chi jagwa kujo na mulebero kwido kulonda
1: ate ye nabe ile nabo wagizibe
2: ye nabe nabo wagizibe so sense of direction ye muntu ene ko gundi ni yanwanisa katwire ga gundi oyo na mulebero kwido kulonda
1: yes bwana Ivan Kiemba
15: wajona lebo
1: wasotia OHT wali ebugwe linena mutumba
15: wesebo nje kodi asegie
1: alhamdulillah katonda atukesi sanga tukeisa era tuliwereza
15: mugabi aliyo
2: zedi wo ndi mulamo
1: ndi tebe aliko yagala
15: yani kuba saki de bachilala njona ko okulonda mubuna ilo kaisa mala kukola muti
1: tuide bugwe ri
15: mujye mugi aba njia bakulembeza abana abagastamu
2: tujye tu ye byalo byaifa yetuva
15: nyemuva muje mulonde
1: ndi kibona
15: kubacha yanki zaino alitisobola okubera nabawulirisa stamp ye kyalo baragira ku muzano
1: yes
15: omuntu yofutugira nga asobola okusa stamp vuvi
1: utajimuwa batamulonda
15: batajimuwa
1: yes
15: aye nga mwenye bugwe ya bakazi ba malaba ba idumbe leo kwe simba wo
1: kuhi sente ve kasamu kazawa asobola bamuwe
15: elia ya mbise kwe bugwa la honga aina waweza ngo tikavili kwa musa ayi jingo akalulu kano kalimu ni bafanda
2: ee kalimu
1: kalimu
2: hii kadu watele sente mkalulu
15: hehehe ababu wenye nakobadi
2: Omuntu obonanga chia mani nga yeide ni kosta ni fiso ni tukutuku ne pichipichi nga yakuja kwegandisa
15: kulaka sala kasije na mwigomelie na malembao
2: yesebo
15: eliye chalo bacheta chana bidere bi
2: eh
1: yesebo
2: na bidere no wakadabada
15: yes
2: eh
15: mwana bidere omo eri yo musada ya igi okwesimbawo arwedi na abanga mba mweta haja budunuru kadunga kadungo ya kurungwile kitanda che uwe ile ku kabiri ya idi ya kitanda che okubiri kata mku kutivino mwemu kubaba igabo kuchalo kwa wala kunese nile na abanga wale kwe uunia kisha mleso kuido okwesimbawo kitanda che no
1: Ivan
15: na miaka jili ile mungu kwaweza mkwe miaka atanuwa huku nkaga ayo kia koze
1: musa adamane rea
15: mwukujokwe ni emiro keri deba tuike vikado
2: hii tata
15: tate deba tuike emoto kaivili ya shika ate emoto kaivili
1: hodio
15: ya afu nafiso ya jita kwe vidongo ya soka ya vita muna videro mwana ya chukuzi chidi ya nere kubanga mu voice yene ya veleji okwe wandisa
2: ya vele voice ye
1: ee
15: abe yunga voice we
1: voice alikuwe simba kumukamari
15: ee
1: yesebo
15: kwa idili ya nki ya nki kadungo no muna ee naremu ya igombo lalie na maremba ya unachia paso nyeo sisi liyo we igombo lalie omwa mmenya dani
1: yes muna ee ni upi
15: balo ndaka kidamu wakati ayi muna NUP awo ile mirimo ya bayari mu office
2: odio
15: ngawulirendo ngere kukuba abantu bagemye akagombola akaine bazi ndaino kumpi ne njira ya we nao bakumira huku kwa basibe Mwalembao wewe na waliwo kuku na waliwo na tusteo tusankai na leo ngatiko kwa ngante kukutukau na wewe nao waliwe macho kene yali ya kwa duze yali kukaraba na mufiru jiwaka niwana nga basi yene liye nao polisi wewe nao ya mani ya kugibwa polisi ya kugibwa polisi system nga kubo nanga etisha kudayero nene diiduile tau
14: yesebo
15: kwe gombo
14: muna bagabe netisha te dayero
15: t-shirt ya wandula wabako limina ee nare mwagizi ine ine ine liya wansa baka bangani kabakuwa t-shirt waja wakala so wabako ina plani yo bii
14: ee
15: t-shirt wakabakuwa ma e chukumi
14: wabako
15: t-shirt ya makumi yata nuwa t-shirt ya asano wa gas t-shirt
14: ee
15: kia manisha mwari zizo kukubila police system
14: odio
15: nga liko ba nga tomana banoba ni bako ni echi echi echi ni chena chena chena barumu saba sive
14: Igomelao.
15: Wakati nyecho bandi kwa kumu kubintuwa vya igomelola. Kabibu zao. Nga kupisi nguwe motoka. Ayi polisi ya mufunde ku. Ya dazesa ya stigere. So wamaza la ikaika niembera. Bameba na haba ya kuwandi. Sawa kabati muna ikaikana. Haba gizu soko batu ero. Niki bawe ama ere buli bantu ono nere abantu bana bali kwenda kujja ibwa buji. Aye do kira bano security ya bano kusaji bana security ya bano kupuliza ni yasoso okoy ya misa cha manya akobe ku bantu be. Bana bali kuida ku igwa mama labu mama le bati tuma labu ba yego kala basu ze bano. Ne bafunya ku bana bafunira abadi basu ji. Aba ne renu la ne bajia. No bajia do kuika ikananga ono ba mukobya abantu be. Bayira kulu uyu kule.
14: Eh basale mwengira.
15: Ni la malo kumu waandisa, meka wani batandiki yao,
14: leyo
15: ngereyo.
14: Eee.
15: Ani nabalikuwe buza. Nisa chita ababa kukulizo niba yibuziza. Okulachia manyero stiganu, ole totia. Emoto kaisa, emoto kaisa. Aye ngo kabili opangisa, emoto kadene, jevi kado, sura yoja wakuku, ikabi kado. Mantu kukuwele kera. So abantu balikuwe buza. Kujiri ni anti oidi kwe wako lojo eshinti wa kuchiwa nga muwa stampu eno chitikiri mwa ina ina yero siti wano
14: echenkizo
15: echenkizo inyo
14: buti
15: kutoro kubaba unako kubaba antuba adilo kuma ya mumbo zeba ina unkumu ba ina ino mawekaba awali nzoba karimu milioni itami ujambeli yako zaista
14: wawekitiba
15: wajisemo
14: atefa isi yeye idile mumbe ilache ukwe gandisa
15: abantu bona ababere bedi okwandisa kuna kolo olwa abere bedi okwandisa kuna kolo ido bedi okwandisa bana babere kai bona babagwire ku
14: bedi
15: yo nokugwe okugwe togwa kwa kadunga
14: ogwe ndongo Ivan
15: ndongo madoni nyo ngoba dimeso gaden bato lane embeire Bajiti kwa kupichi, ole ya jama ya ali ngeno ni ya jama ya umuvuzi ya baku Emele ajabu ya
14: jepa Emele ajabu ya niyo kamungira
15: Emele ajabu ya niyo kamungira
14: Kale tuwe yanzi za buwana Ivan
15: Kale jimpe na akalulu kataa nise katika kalimu kwe sent Ayo nungu za angelivu la eda kuibidio vaisa
14: Cheto itafili kajaba katia Kwa disi Okuwa lekeru kumaliriza awo
15: Olowoza kanaba katia Ayo ngate Aya ngate wadatu watu lingine magombo mwigombo lile na maremba Kutisa weno Evialubi satubi Hili igaku baku mzano Echene cheche na vile lepi Na wangisa Mimi nani Aku kalimu wa igomba Elaba Elaba antu bona Bajakuleka anu ukulonda Bajiba baningine babululu obo Ate wajie busa mbatia Elio jebe ta busa mbatia zone 4 Banga abanga ku abanga ni nyinzanga mni cha person yoba cha person bona mubusemba kyomu
14: otia
15: bano bora akoze ne okule to mwana mubudubudu ku mushimba
14: obuvuka amutole ku
15: ye mubuvuka
14: yes bu
15: mushimba ku mubusemba kya yule ka gushamba ta zone 4 yule akaja kunyoka
14: omuri
15: nayo nga mubusemba kyomu yamani ereri muri muri mwisatu Mwono mwono zoni indala Ateka wili uoje mwubu yanga sabu kaunte Akalu yuka chitukitulisi sivya nkaja kunyoka Echila nchigwe na ame mwono yinzo kubo na ngo uwe indala yuku nyakuwa vili Aliku ya kaja kuwa kutalusi ya kupala
14: Kaya yeri yoji
15: Mwono yesinge Akule
16: kale tweyanziza bwana Ivan Kiyemba nensonga edobwa isente bobwe kyalo adiri jamaise dachikadwe za 2028 edvide kusawa 12 doku nchi okuna ko olwalero ikiriza tumule mukatono tulikuyira tujye wa sekandi Hassan Junior
14: abedinga kana akaluluka tuli kujama tawo gati abantu balija kutawa mapichoso mbalozi tora tukichalo kiralecho abantu bajota mapichoso mbalozi
16: amazima gene speed ya kaluje kali tambulira ku tyagisubira
14: zega lwo chairman gwe nako biye chairman yo muido na bayire ko igulo kusaga da bayire nga ibiri nga chairman ayigabe mitwala 5 bilioni
16: buli muntu buli muntu
14: buli wayaga bana ndi kuida katubutinga uyaga na chiketezo
16: so koleke alikwenda ni chairman alikuwa alikwenda bwa chairman
14: alikwenda
16: so kastaya kasaya gana group ya abantu
14: aizoko bati katugesenga mtu yewe ife zako ati abaise musubo mwesoro kezao ndi kuida
16: yeida ya sulawa ata
14: sulawa ndikuja kwa lebo bakose
16: ya sulawa milioni
14: ndikuja kumbalo kolega le

0: Mukaga isatu noti. Ni ku note masambu mukaga itanu. Ibiri itanu note. Munana itanu itanu. Tukolani delivery. Eri abali mchivuga. Nabali kumbali kwe chivuga. Vacha alida kuhuruwa lero. Toida kwe idusa.
1: Owa boda. Ndide ti ayi nechagua kujia kumulimo idono ne kuwanaika.
2: So, lero nasuru watijia suwala kufara kuitu alido. Saini gane chikolo na kabili kuso. Uwa, adeno mtu gulikuno maino. Nechindi. Kawala kange. Ona kalina kisenye nga tenga nubo bilibu wana kukasu ye ino kale chendi saba ufuna wabodo wondi ya kutuwala
1: ayo waboda iwe wane koine vizibu binji aye nina ama gezagea vizibu ewe nabiona ni Sina Horn.
2: Sina Horn?
1: Iye Sina Horn ona idida makerenda ni syrup. Sina Horn akuma angolimu chamufu azibu kule nindo edodi allergies tadibo namu ate akuweweza kunomu suda oloni ya chikololo ni senyiga ebyo tabibo namu mira Sina Horn. Oile mbula muwe obu abulido, oyanguwe ni kumirimo. Obulo miwe ule miraku, jobo na umusawu. Obuba kabuno, buka kasibwa, bana ifaba National Drug Authority.
0: Eidagala lino, lingi zibwa, erali asansan zibwa. Aba Z Pharmaceuticals Limited.
3: Ngabili na itanu mwezi kuna kwa msanfu. Aba antumewe jide chili kudewa imete muntu. Ekali di nchala lali aneda musoka Rayo Radio. Aba jide muena, divalumbye. Ndadijakuku adikizawo, kuchisawa jawalu kuma primary school. Iwate wananga kugali, difubu utuka mesende. We kunganie ngari na itano mwezo kwa msambu. Waido wana havana. We batia kagali. Ngomi anti. Jino chidia kuwa tikambwe. Nore chabantuwe kapianga. Busanzi. Chisa itaka. Habantuwe ruemba. Luanika. Busowa. Namukaru. Habantuwe buhuni. Habantuwe butegwa. Nankoma. Habantuwe matofu. Nabi alome ya nanga mirimu mbojiri. Mwende tu sanukile walala. Ni ready ya baba chabazinga msoka Royal Ready. Yo. Ebi sanusa. Bija kuwa yo binji. Anti. Abembi babu sokapa nabana. Tuwa maseyo wakotaku na kusamba mpira kwa mkwana wakati wa Soka Rayo Radio Sanyuka TV ni timu yebu jiri binobi ya nabina bijakuba live kubu Soka Rayo Radio ni kulutimboli single kubu onegwa monsi yona yona olwa Sanyuka TV empa kadino diteke kibu wa Soka Rayo Radio dewa girwa
4: Sanyuka TV feba no dala
0: KCB Bank Victoria University Kampala Black Bull Echokunwe chayde kende
5: Ni
6: PM Events
5: PM Events
6: We plan your party

0: ya bunda wa gureyo na ye anelemererwa breach ne zilema atenga serengeto nyinji nyo nechirala driver ateko kubanga yabade tamanyi chitungu kino bachifana na kubanga zino serengeto kati ye yaze ngatamanyi ngano zalimo kati breach
1: ngatwe kona
0: ngate kona ate baku kona akaserengeto kanene nyo tekakoma so inokubanga olugudo rumanyi obuzibu obuliwo nti badere babajja ngate bamanyi ku suka kati yavude ye breach ne zipuguma neremererwa kati kwe kutomera wana abana
1: abantu wano waze wabera benje nabente bafira wano buzibu kyo butati kye kyandikoleddwa abantu wano
0: ekubo bakola funde choka akaserengeto kanene ate ekubo funda kati moruka yo nabwe remererwa siz basi zoka obayi na yandi buli wiki wana accident zibelawo okukirira wana
1: moruka ezenja ulu
0: na dale nene nechiva kubanti abantu bamanyi kuwo ataba tubagala nyo kubendo kakati moruka

0: nkutegeziza nti amakumi abiri nembuya gedi kazengoyi ensonga edamawanga agandi insha Allah tuida kujituka ku nga tutusewo bulungi akaseera ako nga tusookere ku nsonga eno wakuba nkurwino musaasira ntono obubendo obwendawulo nga bwa baasi d'amasomero nga bufiiriremu abaana ab'ensi Uganda kapichora katutandiike emboozi abaana makumi abiri nembulya gedi kazengoyi eisomero balyeta King David oba Kabaka Dauda Junior School eryendeje abo baakaliirewo mbagirawo oyo omukulu ow'eisomero yena yamaze yaakala yaweza abantu amakumi abiri namulala embuya gedi kazengoyi okusinziira ku b'obuyinza abantu abandi nkaaga abaana abaisomero eryo boona baakoseibwa bya nswiso nga kati bwe ndikwogerera bali mu masipatalo ag'endawulo nkutegeeziza akasozi kebeeta ake Chakwatit akaaganibwa bitundutundu eby'eigombolola libeeta eryekoowo lyaganibwa mu disitulikiti ya Kapichorwa eyo akabende ye kaabaire tutandise n'amaloboozi nga nkutegeeza ku nsonga eyo yeene nakutegeeza nti abataka bategeeziza okuvuga obubwire ekisooka ekyokubiri ensozi mu bitundutundu ebyo eno waliwo ebiikiriro kamaala ino kitegeeza nti nga omuntu anaavuga eyo emotoka n'ekirimuka ekindi alina okuba nga alina experience siti yakuvuga buvuga ebimotoka oba kuvuga pikipiki olina okuba nga ovugirangayo oku leka omukulu akweyandulire tulonse bulungi emboozi eno lwakuba yeena muzaire omukulu
1: wandise
0: oli ku radiyo yeisi bantu kyabazinga wa busoga
1: abatuwuliza ku busoga lwyo radiyo manya neddoboozi Mukasa Andrew bajo events mpitiddeko wano nga ngenda yiganga awo naku meeting abasuubuzi tulina ekintu kyetwatandise twabaleetedde ebbanka egenda okusobola obbawanga ku ssente toyina security olina security ina business netaga obukadde butaano obukadde kikumi abyogera maaso awo wetulaga sanyusa nyo okuberako mu pulogulamu erina amasanyalaze nga gano bagambye egenda okukola ekintu kyetukola ki
0: kyetwagala
1: ensi yonna ekola ki
0: ewulira
1: eri kuno sebo neyanza omukisa gwompadde okulaba nga tuweereza bana busoga bonna ate nga guno gwe mutima gwa busoga tugenda kubaweereza bulungi tuulako oyige
0: ife tuwulire mu nsonga dakuteekateeka abantu baife kwatula mu mbeera yabwabo bwe mpulira ku kyobwavu awondiramu amaani eisooni oli kujja yiganga bwotegeeziza okubya otwaijje busoga nteekateeka kirwa kimu alonze yiganga
1: kakati yiganga waliwo abasuubuzi abali organized tulina banka bagiyita KCB bank
0: KCB
1: bali bamanyi nti banka yabanna Kenya naye nga ebbanka ye Uganda ye banka ebaddemu olu corporate olungi erina ssente nyingi
0: nga yabakungu
1: ebiri
0: nga yabakungu
1: erina ssente nyingi naye ngaomuntu wawansi tagikola ki
0: nga tetugiga nulwamu
1: bwe nagenda yonze ne bampa ssente kwate eri mugagga ateewola tebakikulimbanga ekyo njagala between myandi
0: buli mugiga yeewola
1: buli mugagga mu nsi yeewola bwe bampa bwebangulira ekizimbe ngamba naye esaavisi ze mumpadde temusobola ziwaako bantu bano wansi nga baamazima nembaguza idea ne bagamba kale genda okuŋŋaanya abantu
0: iwe mugeyiga munaabwe watugemerwa ife ena ku booba
1: nembagamba nti singa mutuusaako bank eno ku muntu wa wansi kati bagamba sebo genda otegeka ebintu byo ffe nga banka tujja kwesitula tujje tusomese abantu tubawe ssente kubanga kyensinga okwagala balina looni z'abakazi teweetaga kuteekayo kyapa abavubuka tewetaga kuteekayo kyapa nti omusajja bakuwa paka ku milioni 5 kubwerere nga tutaddeyo kye
0: musingo
1: omukazi bakuwa paka ku milioni 10 nga tutaddeyo nga oli bizinensi ki get me wero sagala mugambe nti bajjo watugambye ku lediyo
0: batuwesekuba
1: nebbanka yenyine yagala omuntu ali organized ekisinza otulemeza mu bwavu mukama wange abavubuka bayaye kati njogera ebigambo bino waliwo omubbi ateze amatu nga yayagala kujja kubba bbanka ompulira bulungi kyenkugamba nebbanka tebbika naye wali omuvubuka bambi ng'akoye obwavu nagamba kangende mu KCB nzigulewo akawunti nga nze nja kutambula bulungi nebbanka ne bwe nempula obukadde abiri ngenda kutandika omudala gw'engoyi mpe mu bwavu gyali njogera n'omuvubuka eyakoowa ebyekiyaaye amanyi nti obwavu buluma muganda wange obwavu buluma nze obwavu
0: bwannumakonanti
1: omuntu omwavu oba mulogo omuntu omwavu oba mulogo oba toyagaliza oba mufere oba mulima naye wali omuvubuka ng'alina omukisa gwe nanga kangende yiganga ku bus paka saawa 9 nzigulewo akawunti ne KCB bandabe nti ndi wamazima bape sente nga sirina musingo kubanga banka zina sente nyingi ate zino sente za mwe
0: kino kino chovuko na kuchino echo kutuli sente nilala bana kazira abiwanga abashala abasi
1: anadala abachala kubanga bali abachala babesiga nnyo tumuchala simubi
0: ebusoga amataka agasinga bonji okubuti misengo muleta amataka agasinga gabasada
1: gabasada
0: boja mu bitundu ndebiwanga Uganda abaisuka nga tulibanji ojo kubuti abaisuka muleta misengo abasinga tuzileitaka
1: kakati kibaito kuwa yani sechi wadironi banka zonazizigaba nisinziro badota ambla ne banka hiyo o banking otia uli mutunzi wachi komando uteka yenko mibiribiri omuntu ateka sinjiru kumi kwa akaunti ya brunaku aso nofuna akaumbi nga tatadeyo musingo okusinga bajja kubadiru olumu na isako sento mulundi chi
0: gumu.
1: Kaya nsiko wachi wagamba banka mje musume saba soga bano financial literacy mubayamba nejinja tujja actually busoga yunazina nzo mukisana so segwa busoga bino byogenda yiganga ebadde na bulaputi meeting abasubuzi bebampita
0: awiganga na awine kwani center ya
1: kakati abasubuzi bampita nebagamba sebu banki sokere wanu wafe iganga nzijuku ya sisi bila muntu bweru nagamba nemba bavubuka nga bali organized manya bavubuka tubera nyumu byokwana obukazi avubuka tubera nyumu byechi ya inagamba nawo bavubuka nga ali organized nga awulira yagala kutandika business obanga ayagala nga ina business yebulamu sente agende ku bus park awo sawa munana kati nemdeta ababanka benyini babagulira wa account awe kisanizo kutambana nadaga muntu yokka bakugulira wa account ogende mu banka batandika kuwachi senengo ogobera mateka nobu kwa kulizo kwa muntu bawulira lady yena jagamba sente bagabanga be
0: anti butimpega soko tukobere ku kwa kulizo
1: kubatu kwa kulizo musoko ino kubo wa mazima abaka kwa kulizo kwa kulizo ino kuba na account mwe yo banka echo kusatu ino kuba nempisa to ina kuba mubijukiro yagala sente za abantu ina musingo ne wali ate uli nga ino musingo nganze neche apa change mumpo bombi bubiri mumpe milioni bina neba mukola chi nenze nyoga kuba na abavu ondage the point yangu ndingo sina chapa
0: tuzide
1: ne ndi musaje wa mazima bamanyi iganga bamanyi mujinja siri muyaye banange genda mu KCB gura wa account ndaga muntu yo account baya mitwalo bibiri esa bavuka za account za 15 sasule mitwalo bibiri bwe 15 banka yinyine kusomesa
0: anti hawo we nao nga nakama siriza ife boli kuogera kwa bandi tuzira account tutubi
1: kakati anti chembagamba abagenda lero okufuna omukisa bagende yiganga ku bus park aba banka be nyine we nange nja kuita yoko nenze siri wa banka lina gambi aba banka bagende ba meeting abasubuzi ki nange njagenda nkole ki mbeko ekigambo kyenkola ki chimba wayo ngenda mbali ne kusaba mwe nanja kuba wiganga bus park naye njagala abavubuka abali serious siba nabo okukyala banywe njaga siba nabo okukyala babbi abayayi waliwo omuvubuka nga yako yo bwavu waliwo omuvubuka nga bambi yala be kiroto kyente ne bwafuna milioni 10 mukama katonda asobola okumuze engulu
0: ozo kuisibira otu bya bantu bingi era abandi baliroza ati binatira otukirira omuvubuka nga mazo okuyigula obaka ontieno ya KCB chiche chiririta senta tandika leo difuna
1: kati atambula ne banka walwa gisoro zifuna mu wiki walwa soro zifuna mu mwezi chizendo yogedo tya ne banka manager kuba this is a campaign ya abantu bonna chizira mpisa chizo ina chizinzira go yagala kola chi oina business proposal chi kwango jako mvuka jakugula wa account ya gambe nyagala milioni 10 na tizimu sana omuntu ajagule wa account agamize nyagala milioni 2 ngolaba sana senji ki kati banka yinyine kwa sesinga ne manyante uno kati ngago omukozi wawa nokuloyo kati gwate bakalubiriza nnyo kati mvuvuka ngo yorodo ina business yo tebakalubiriza ngo nataina ki
0: ataina business
1: kwa ataina omulaba ina kumuyita mitenda no mu traininga no mu capital mekumubba juga ezisinga deziba ko muchi
0: musingo
1: kubanga banka yote yagala ngo kutwala chintu kya muntu na ikizibu cha banka ezo ziba wa sente muzikwa na mbakazi obadde okimanyi sente za aronte bazi wako girlfriend sente za aronte bazi kola mumbaga sente za aronte isasura banja ompulira bulungi ekugamba omuntu ajagenda yeewole sente agambe KCB alese sente ezitaliiko musingo agenda akwase waliwo girlfriend yamusaba iPhone erese mu banka banka nokuwa sente mala kwetegereza banka teyagala bavubuka no bayayi banyu banjaga bawogana banduru bawera mu lwali lwa kisiru eyagala omuvubuka akoye
0: ifu boli kuogera ku ifu banaya ula batya omuvubuka omukyamu
1: bakola bakola bakola national ID yo bakubuza business proposal kwango ogenda gena mu banka yongo gamazeka kutandika mu
0: dalaba chapa ifu ida ifu ndi mu bwongo business
1: kati zandi ngozogera nga bakubuza ani akumanyi ndi oli mwana wani kakati wagamba nti nze nkola ku busoga loyo radio nze mukasa nze andu kutuba kalubiriza ne wali oli nga mufere kwa naba fere mwe bali abo tugenda okuja kwa account
0: bali uliriza
1: okuba nti aba fere bawuliriza kati banka tebaji fera
0: singa naba tufu
1: otegera banka tebaji kola chi nenga ate mukole ntufu mukatambulwa abantu nga businesses batubdemu kino chenjogera nawo chimanyi mukata nali omuvubuka nga simu yaye ngayagala kutandika bulamu kankubulira nakino omuntu otokola sente kuva ku myaka 2 mu 5 paka ku myaka 4 sente wezikula mweje miaka biveko
0: miakana
1: kati omuntu akomo kola mbole ampuri yako radio kuva ku mzina tandika ku miaka 18 okay. Chovola ngani ne linya mu bivuru nali na school fees nategeka muchi kwani nali nsaba kanda sina weza miaka nani mbuza ye miaka ena nne miaka 3 mukaga sagala kuweza miaka ana ngasiko zibi bimala ndiye byadda wanu miaka 25 ku miaka 5 na amanyi obo chali mvubuka na ye buzubu wenfunye ku program eno ngabantu bampuri za bantu babi abantu bayaye abantu bafiri
0: zira mazima
1: kati nze chinga gawaza kubanga nze mubavu sirimu era siribera mu bwavu kubera na mazima kuyamba kwagaliza mukatona mu katonda labo mutima kwange negayirira bank eyo eje ku muntu wa wansi ngesokera busoga kubanze busoga jemfunye mikisa ebusoga no bwentege ke kivula abantu bajje
0: mubukwa
1: abasoga banja gala negayirira banka nenjigamba ngate munatambula mu gwanga lyonna
0: musokere wife
1: munyambe era nejinja bajja district zino nabagenda kola kyo manyiro ati njaga ne wenchu sabantu 15 mu busoga nibaga bachali nibaga kale siso akumala busoga bonna mu bwavu ne mujinja mante mu bantu 15 ngasiba mazima mujinja mu bantu 15 ngabaga lokola business ababe babayo nito so ngati busoga ebula mu abantu mutwalo gumwa bali serious busoga ebula mu abantu mutwalo gumwa bali serious ngabaga lako kyosa bula
0: muri kulingirira proposal chikachi
1: aitya
0: proposal okay. Da business
1: yonna
0: chikachi
1: nedda tete kakati bogula wa account yo mu KCB bwe obutunda chapati obo ina saluni obo uli wa boda boda obo uli otunda mmere kukubo obo ina hoteli any business wangu ufuna mulugatu gambe chigulira magale diva business yu najo jamu sende kasateva ya sabo na kubba mpulia zo business tewazi uolela sende ne wali yu mwana sawa zinunga anonya capital wa mkadebu satu
0: so kutu otu umenamineremu kuku ingiri yendi za mwe sende deri bank
1: kakata anti bank osoro yu anjajisa sura miaka ita
0: ndiri za kumagwa
1: sichi wanti kuliko interest aliyao sichi wanti interest simanyi siri wa bank nenze nazeolako
0: ebindi betujyo osome iganga
1: bimugendo osome iganga ku bus park nzi naso nze nganze bajoba mpa kaumbika mu kitundu ngabansa ba 14% nze nkolera mu myaka abiri kitegeza ne sende zensa sura bank tenka tezinka lubiriza
0: mu myaka abiri
1: kwanza saba myaka mingi kubanga nze loni njimanyi wanobobogirya osavuwala nimo kujisa sura chintu chichi
0: anti nga ifu
1: ero mvuko ko mugezi amagezi ge muwa ko
0: radio fabali kutandika
1: boba wewola tosabange bange tuno kubanga mu bange dene banke ifuna munawe nokola chi gotezi kalubiza kwanga kaombika mu chitundu miyaka abichegeza nyateka yo milioni nga 5 nya chitundu milioni nya chitundu ze mfuna ko busoga lo radio manyenti busoga lo radio yensa suri de chi nenkola echi dada ontega debo bate basasura lo kakata chisingo ko radio buzwa bantu gamanti banka ambi banka nzibi agena na saba banka ne muwalone kati na chamuka na kwata sente zo nagula ko lugo yoropia na kwata sente zo na janja bake kirwadde kiruma mama we omuvubuka gonjogera na yengo mpuliro bango limu kyalo bango limu kazi kwata sente zo wewe zo ziteke mu business yenyine at least otandike kulya magobaga business olume kulya capital business imbi nyo ko bango lya capital ngobulira musajja tolyanga capital olya magoba mukata mguru waliwo omuntu nze ngama akinda ganti ngenda genda igangawo mujja kulanga abasubuzi beyiganga basituse nnyo abatayisobola both abesobola nabatayisobola bonna betaga sente enaku zino obwavu bungi pozinge no tebuli iyo obwavu bungi government government sente yazisiba tezili mu saturation ontegedde bulungi
0: tidiri kutambula mu
1: ifa kakati ofunye omukisa omuntu agambye solo kwate simyo no wewolo bukadde bubiri bukadde butano kakadde kamukizenzera bwokola ki ekyo kintu kizibu omuntu okuwa sente ko simu ngatakumanya
0: ife nga abatandikirwa ako tuli kubanga tandika na kwewola sente nga imeka ako
1: kati gozo yagala zo yagala kwa ngambe go muvubu kanga boli wanaba ko bukadde atano ngatoyina security omukazi bamwo bukadde 10 ne waliyo neroni endale nene zimoge jito yagala kuzimbira hotel ngogenda ne aba ebya bya hapa manyize di musajja wa mazima sisa fuwaza nkubuli ekintu ngabe kyo walone account za abavubuka abasoma nti ndi student nyakwate 10 zange 5 ngene nzugule wa account ne KCB nkule ne bank katatoyo muvubuka asoma na dalango osoma gende yiganga leba kugulia wa account because ku bus park anti gukula ne bank ojanto kanga okuze nga bakwa no buumbi tibaba kwetegereza
0: ndefu nawo bulungi awo
1: ontegede bulungi nti boba mwana muto nti ndi student ni senior 1 ndi mu senior fonde ku university okwate 15 ogula wochi
0: account
1: nota ne kanga okutambula ne bank ampola nokula nayo beba bagaga ba future investor betwagala bobango ino mudala gwa chapati osotambula ne KCB ne kumanya nawe no jokola ki ne kuwanga kateri kintu kya bei mu simu no nchikobulira ngo ina wosobola okube simu bakuwa sente nga weta age kintu ekisinzo okulemesa abantu bonna mu bulamu bwensi tebaina capital Nebo chitwa nitu msajja ze ogudobu guza account ya kuwa capital. Capital yosugwe. Kana wakua kuwa capital yotomu ya kuwa na ya zijamu bantu. Kwa tukirize tugane banki kweza sende za bantu. Eza feze tukola chi zibaba ula. Katiba oteke nanti yotute sende za bantu. Tuzikoze sabu vii.
0: Nda ulo chiri wakati umu ntu yata andika business yata ambula. Ngari kweta agese ndi doku ngiramu. No nazirira kuilala.
1: Katiba yata andika business ateba mwamu na kubiri. Mwina business yo kutubo na abu na angono. Jukira watako langa kubusiness. Jukira fe experience jina mu business. Nze nakole vivuru nebi insala nyo. Nagenda kufoka sini nga nakakole vivuru nga makumi aga. Omuntu atata nikanga kwa nkuburi na mganda wangi. Atomera. Bacha muka walo uza business nyangu. Ne business nyangu. Kati nza wademu business nzimanyi sichi. Ndikatole ina business banki jamu wa mangu sende zitali kwa msingu. Because ama ina experience mochi. Mu business. Na yona atana ba banki lina mochi rejulo. Tu jamu wa milioni. Elecho vabo 7 milioni atana baku wabili. Usokote zino. Kwa business zito mera. Oina kusoka kwete gereza. Oina kusoka.
0: Nzira misingonga itaka bichibichi. Ndiyo kwa tibi yetakise vindi. Ayi butimpe gano ndi musomesa. Choka ati nzira business.
1: So akata tegu msomesa wakusala kumusalago. Atego msomesa wabamu angunyo. Wamusawa wabamu angunyo. Nawe kenyini uhodi wano. Contract ya radio njoteka yunipa kuwa sendi. Katugeto menya. Na enze njoke laba naba nako wabata ina subi. Nga bajo, nga mwana unogwe nsanzi wananafu na umikiso kumuwele. Tukatunde mikisa wete wajiri. Tukenda higa nga bus parka. Muja kubwa mwama antunga makumi ya tano bachi usobu labu. Ere bali tuwele ubujiri zeno radio weli bali jani bagamba. Muna inkula kurana nage jamu chitundu. Tegenda kutuwa laba antubona. Egenda kubwa mwoyo umikisa guto meroyo yete gese. Umikisa guto meroyo wa mazima. Umikisa guto meroyo ya manyinti yensi. Kubanga dika nkubuli levi adala. Fe murugendo robu gaga. Tubu nyebo nyinyo. Mubuga gosanga abalabe. Osanga amarogo, osanga okuwakanyizibwa, osanga okunyomebwa, osanga okutyobulwa, okutyobulwa kumanya hata sana na vile nakuvuma. Neka kati bobanga katunda yakubusa kusidala abantu otunuli abatunulile. Ate bisere bisinga empisa nti abavu baba ne empisa embi. Era olabanga omuntu avuma abantu. Bolabanga omuntu ayagala okulwana lwana oyo manye wawe bavu. Teri mugagga ina kabonero kalwana. Teri mugagga ina kabonero kavuma. Kubanga abagagga bamanyi nti
0: akuyidembere ya
1: social capital. Oya kandi ngabo yenkulabe nti nina kuba mukwano go. Social capital chintu
0: chikulu.
1: Social capital waliwo kati nganze nina kesi byo sobola okunonya nonga abajjo lwandi komendinga ko mu bank. Nze nimwe nkube simu bank esobola ku obumbe butano. Olweri nya lye nina. Namazima ge nkola ki?
0: Gokozesa.
1: Kati kibaita social
0: capital.
1: Nayo sanze bajjo mwayisiriza ko bubi. Toyina na wamwe. Toi nawe bakuzika tonafuna kya kulya nenge uli wali ovuma abantu kati abavubu kama na chifu meseza mu mbere mbi mpisa mbi kino nchikubu yaga kuna mugulu mtu yena tayina mpisa tasobola gaggawala obugaga bubera discipline kuba kusaba nyo katonda kwe wala bintu bya bwenzi kati kankuba ne kire kya vuga za bavubuka mukana na mugulu muvubuka wali sawa zino wenjogerera ngavuga boda ngo mukazi yamusabye mitwala abiri nenga gana kuoyo mukazi mitwala abiri no mulala muwe mitwala ameka amwala soko kwa nabasa jeba tano kabule mwamu kozesa kati katonda bali kujamu mind yeye yaba kazi na gama kati nze kunsinja kusoka agaga walo kwana kuba eteke difuga lulu namba wano omwavu takwana feeling ozijawa mbulira feeling ozijawa
0: omwavu
1: omwavu tulina kati nye ufuna uti apataitie kwa ano
0: omwavu
1: kwa kati omwavu omukazi nyini kapito gwandu badota andika mumbu umusubula obiti ato guwomo kazi onteke na mwini mwanyite mwagala mazima mazima gambe vigambo vino
0: mazima gato
1: kubeno mbobango li mfubu kanga tunatelera tugezano kwa ati namba tugezano usabe namba yo mkazi
0: hayi mbofu na
1: uvwa olawa na angu omogaga sura kuwa mkazi mtuwala atana for what hii walona bafuka bafunye mwobu senti kabako zebu binenga bafuki daba ntu ekizibu kucharo nga bafuse chenena nti yega omutima gumu gamba kakati fwe utuwabe ilanga mundongo ni baka milioni yao babobi waini tuwa kwa nabakazi netu inachetu wafuna mkatuna mkuteli chintu chiru unji nga kubana mchalo umu oino mkazi oino bameka kakati goine mirembe elu life span yompa mfo gena kuangara togena kuleta bisirani mchika togena kuleta vikolimo mchika gwenda kule ila future yuna haba anda umusana gufu na yeguba mneno na yeguba mutono at least family yeguli yako na yo gena gendo kwe kumaraya umuwa musana gogo na nga wali yuna umarara amuwa ati gwa lebe kusima amuwa de sila wanga kuku msikuno mukaza asimye musajere ya muwade bizimbe kubanga relationship chino love ebera ntonde it's a chance chiringa kufuna sendi tuwa tugenda higa anga waliku basi baka noja kulanga batono wabafu nyeo sendi manyiru waji simu yomuti ya ino kufuna njaka na mzikiri disembu tu banki

0: Sibanga najja muri joni na katonda yajera biranyo nenda ka muntu kifuka ikizibu omusajja omuvubuka bintu bino byalina okuba nabyo mu bulamu ekisooka alina okuba national ID passport driving permit
1: adati musada yenka n'omukazi
0: naye omusajja kati gw'okufuuka omusajja olina okuba ne passport
1: n'omwana w'obuvunaanyizibwa
0: olina okuba ne driving permit olina okuba n'endagamuntu kati bw'ogenda mu bbanka ne bakola beekwatako nti gwe ziraba muzaale okimanyi nti osobola ofuna ssente nga togenda musingo olw'endagamuntu naye kakati naye kulema okufuna njeka tube realisti abantu kuno program bakubamu amasimu programu bakuba mba tutakotegama
1: balijja kuba amasimu
0: kubanga njagala ndaba endowooza y'abantu bano kuba tuyinza okuba nga tumala budde bwaffe tuli wano tusomesa nga twesomesa ku mizindaalo kubanga njagala ndaba ekigambo kira abavubuka basobola okwekola mu gurupu kati sako njaziwe namba ze njagala gurupu z'abantu bagebba gye tutwali batuwe ssente nga gurupu ziri organized nze njagala ngena nabawo enamba yange bankubira abagurupu kati gurupu yonte ndekayo enamba yange kubanga bamanyi batuufu so no sekinoomu omuyaaye kuba ogamba kuyamba sekinoomu tosobola kubakola ki naye mulina sako muli bavubuka muli bakyala muli balimi muli babodaboda mulina sako yammwe emisolo beyimirira
1: buti muli kuba lwekuba nayiga ngaye nzindaga muntu yange werindiga nga eri kwati nvuira bugweri
0: tewali buzibu kasi toba nendaga muntu kubanga endaga mu national ID kintu kikulu kwatandika okutrace nga singa obba ssente zaki kuba banka ssente zekoola si zaabwe nabo zammwe abantu banka talina kyefura gwe kuwa bukadde ataano genda ogaggawale ekirooto kya KCB bali abasajja abaleta banka eyo ndoza bali mukuddiza ku bantu kubanga tebalina bukakulizo nga zibanka ndala ogoberera amateeka amatuufu kubanga bank of uganda yebafuga tebasobola kukola kintu kiri out of bank ki kati nyamba nawe ogende bakoyo ku looni olijja noŋŋamba nyamba mpuliriza bulungi zange olijja noŋŋamba olidiyo yaawe bamanyi omumanyi wali nti banka bwekuwa ssente eyagala nnyo omuntu ajanguyiza nga nawe ogikola ki kubanga banka zibadde zirina erinnya ebbi okutunda ebintu byaki nenze KCB sijulira nkoli mu sikando yonna oba wali owuddeko KCB nga eri mu sikando jangu obukadde bubiri
1: ati era awaawe tube tujja okwebuuzaawo
0: kubanga waliwo zibanka ezikola amannya mukubba
1: mukinaye
0: kati yo bank of uganda yabijjawo
1: gwebawozi obukairo
0: tebagana omanyi lwaki
1: bagamba
0: lwaki baga ntukwanisa ekiwadirooni bamanyi nti abantu balina byebasinga ekikati nakino kanje kusomese ku pulogulaamu eno bagambi bagiwuliriza nyo teri banka etegeera ngaeyagala kyapa kyamu banka etegere erina kwagala kashifulo oyo na bizinensi banka ez'amazima nze wentukira okujja ku musira nenga nti banka eno nungi mba njetegereza nze banka zonna genda olabeogo nkoledde banka nyingi zinsiponsanize mu bivulu zimpadde ssente naye olwo banka gyemmanyi egenda okwanguya omunaku ono njagala omunaku omubw akyuka agayo kibbajjo kyampa omanyi ekitegeeza wanga mwana oli omwana oyo omubw alikula aligamba omusajja yansanga mu lidio nampeerera njagala wawe eyiganga wennyini ompulira waveewo omuvubuka omwagabe nakyuka obulamu bwange bwe nawulira bajjo kubusogala oyo nengaga ekyo kimala ne bwefa gwe tali kintu kirungi nga kukyusa bulamu bwa muntu nawe nkikusibira entanda nga tuli ku lediyo kuno teri kintu kirungi nga kukyusa bulamu bwa muntu mu bulamu
1: omuwuliriza waladiye
0: olwaki ngamba ebigambo bino ssente si zange lwaki mba nkutogera omuntu ozitwala naye obuzibu bwe tufuna bano bwe twagala bazitwate babbi kati naawe amanyi gakuwedde ni wano ntoba ngamba singa musoga abantu bakola bizinesi ne bafuna ssente naye ngaababbi betegese kuzibba
1: mukulu bajje katuwulirize kubonyesa abaibi tuli ku 0746
0: bawa namba yange abavubuka abali organized n'abakyala nga basobola okunkubira essimu ne mbayamba sebaaba nga bali mu gurupu nga bali registered bulungi waliwo zisako nga zaagala ssente waliwo zisako nga zirina bammemba bangi tezisobola kubawola nzolubatwala mu banka ne bakola ki ne babawola kati njagala onkubira essimu nga yabuvunaanyizibwa tokuba kwogerako mbu bajjo gubajjo wandika essimu 0792
1: 0792
0: essimu nkuba kuyamba kulikomendinga
1: butimpegano ogomukutu kikubaifuva bisomaye titwidi obeyatera oba MTN
0: naye MTN 0792 3693 njagala
1: munkubireaaaayagala
0: ssente teri muntu ayagala ssente nga talina eyatayi gwe atalina eyatayimu tonkubira kuba nange sinza enkuzaala omuntu atalina eyatayimu tonkubira njagala ate onkubire muŋamba byamagezi ntulina ekibiina kyaffe tulina tonkubira mbubajjo nakulabako ku tv mbubajjo ndi faani osinoonya bafaani ze nnoonya bugagga
1: wama mumubuuza ebibuuzo 0 7 7
0: kubanga abantu balina omuzannyo mungi obugamba oba bakulaakulanye ne bakusumbuwa omuntu akubira essimu saawa mwendeeza ekiro omuntu akubira essimu ku saawa 11 nogamba nze pulezidenti w'eggwanga njagala mukatonda muguru kankubulye kintu kimu mwana gwe

0: okubanga batuka ku CP Falls okujja maiso n'okubanga balambula okusinzira ku mbeera byagiri maiso n'okubanga etambula wabula omukulu oyo mukatambika ayogererako nti ebasi yafiirenga bwefa abaana baavaamu baakanika yabootyetereire bayiramu bayingira mu baasi kaira yafa kaira bayiramu baakanika banange esawa dabedi diwera esawa nga ibiri n'ekitundu akisidenti yagwawo era ngaokusinza kubabonere kunaga ebibakobye nti bayagaine ebaasi eno nga egwire ekyawaigulu kivwireku abaana abandi nga amabaale ga batyaimeku bazira buyambi era n'abandi bafiire nga baliku babona programu bajeti ebikusikedde royo programu eyaleero emukwenaku aye tugumire ebyo mungu atyo bwagezi atyo twetaga okutegera information eyo ze ni zasan muwanga njakabutala the royo presenter alina meseji yo giwereze ku 0782097488 meseji yo ndakuba njifuna bulungi
1: zamanya gange mpiti wa namasoko mage endi musawo by profession naye accident eno nagisanze ku saawa 2 kitundu namba ku mirimo gyange nasanze baasi eyo ngegudde ngekyawaggulu kibuddeko ne boda ya baasi esigadde ngegudde wansi awo twategeezaako nga tulaba twalabye ejjinja nga likutta abaana abasooka mu mukaaga wansi eribakwatirayo abamu badde balamu abamu bafudde etugezaako okusikayo etulemerera etujjamu abalamu mu baasi abamu babadde bagudde wali nga balina ebisago bamenyesemenyese netubajjamu kati ambulensi yaze nebabatwalako kasterem esentafo abamu ne babatwala muyembere esentafo abamu ne babatwala embaale kati oluvanyuma twalinze gundi buludoza eyaje nejjawo ejjinja eryo kubanga badde litudde ku baana abamu babadde balamu abamu badde bamenyese
0: mukagwa omulungi ali kumpuliriza embeera neyo ng'abaana abandi bafiire abandi bameneyika amagulu banange mungu agera ebintu aye omuzaire weteeku mubigere ebyomuzaire owoomwana oyo eyagire maiso n'okuba nga afuna akasente yabazaire abandi bakubakuke kuba bwekube olikwenda bambi omwana waje amazima amaluli gakutuukaku nti omwana wo nembuyaga edi kazengoye olwo saawa ibiri dabwire teberezamu akaseera ako ensi oti ebitundu ng'ebyo ebyebyalo ensi eba etandise n'okusiriikirira kansooke nkuwa akatambika abaana bano nga batuuse ku CP Falls bambi kumbe bali mu kaseera kaibwe ak'obulamu akasembayo mujali kumpuliriza amawulire gatandika okusaasaana nti abaana ba King David bafunye akisidenti bambi abazaire obwire obwo basitukire mutinateza ogwekyayi abalina abaana balumuka ku isomero walendeje era abazaire bangi basuzaawo paka obwire okukya nga bali kwenda okutegeera kiki kyena ekyagwire ku baana baibwe embeera ebeere ya kiyongobero ebeere ya kyobeera nkuba nama inagena gaba naba funi accident ngatiga likiria mwendo gwa bameka bafire bameka baonyewo bameka bali mu mbere mbi kuba basi daba ile ibiri basi ndala ne funi accident balaba ile mu basi inde yokubiri bali wa lwachi bali kutuka ku isomero so h bali ku isomero bamawale bayifwa batukira nga abali abafirirwa kwa bana bali kulira ababana abalamu bali kulira emikwano abakoza be isomero abana basigaire ku isomero nga miranga myerere mukagwo mujali kumpuliriza ne giri ku isomero iria King David Junior School endeje

kale datika doze kuminaitanu helivyo kwe ganesa wa indale yobwire ama uliragen songa gabuti ikiriza ngafundi kilirao agona gandhi manji gaida kuidamu lumi oluganda kusawa dirija kuba isatu edobwire Johnson Muwanguze ninza vokusomera gesa wadino fumvu wa chabazinga wabusoga ebyanda ne

0: mudi akalu ka kariwa
1: akalu ka comment dije siko ma kusinga akusinga kwa kusinga na yimo
2: kujegera
1: chobo ngawe no bato yajja kamuli ayi na jo kumaliriza nge moto pesi gere kamuli
2: kujegera
1: kujegera
0: so neri no lirukuno
2: necho
0: bale bali baidinda na kamuli
2: anti necho
0: tikwali kuna mtu mbova mayugi
2: necho lwachi bado yali mbona bona Era sigara kamuli.
0: Ndika funa semba yo.
2: Esema.
0: Abuanje.
3: Hello DJ.com.
0: Ondi kumoyo.
3: Wewe baloto wereza.
0: Omaisa Juma.
3: Yesebo.
0: Uwanga wabula baba wabulira wa.
3: Semba kumpulira mpulira eya timu na bile yabula.
0: Twakugeyanga ni mko wange.
3: Basi tina uli ya basi tinga ngea mundi mchivali nkuma bunoni.
0: Uli waide mewe kumiri bunoni. Uwanji.
3: Rimpera ati mwana akobi ati
0: wanji
3: omulogo
2: titumira neibawo
3: tusobola loka kyalo chonda chonda
2: yes tini woli omulogo toli logabuli wamu echombe omwe ibini wowo mukugotya toli babuli chimu ajiregera
3: yeah
2: ne baba kutendo obwibi baba owo naisiko
3: toli babuli omu
2: DJ's com kankobele chintu chilala Obona ne oba presenter ngoli wa mani otya. Toso akola ku radio dodona.
0: Ati kisoboka.
2: Ero ba ku radio etya.
0: Ndala.
2: Ni fabembi. Ni oba kuwana batya nti oli mwembi.
0: Ai soko malizo. Soko malizo mwana. Awe ku cha kuvuza.
2: Sebo mwembi. Wanji data.
3: Wanji.
0: Omwembi uyo mwembi ukiza cho yenda chona chona.
3: Nza changa mubuze ino shiryao. Awa bulera wa kabi.
2: Wewe bale kusima baba.
3: Esebo tindera ati akalulu.
2: Esebo.
3: Ah kalulu kali kamuli
2: sitegera
0: tegeere
2: abana be kamuli
0: tegeere
2: atine cho tata

Ale kuma mwi nanti wanda akobye, wanda akobye. Wama imwe wanda akobye atya. Muna kuma mwi nanti wanda jatu kobye. Abe kamuli wanda akobye.

So, Rachi Timwendeza, Bana idinda Timwendeza, Rachi Timwendeza, Abebu Soga Timwendeza, William.

0: Tinziri bwao. Namba yo isimo.
1: Ah ndaji bwao.
0: Aya.
1: Ndeka. Kati kawe kandiye kuchibuza. Asa ndo. Kati onkoyo to ina mami.
0: Nema.
1: Kati mami oyo ngamuli yao ngamuli babiri. Kibuzo kiri fane abana bali yo munso ni kwema nogere ebita sana.
0: Nzende mu fumbo.
1: Ee.
0: Yama.
1: Mami oyo okumusekera. Ngo ina kakobolo kulino. No kumuononera chi choto alako. Kiri fane.
0: Kati nze mami wange.
1: No mukolere mpisembi.
0: Wemba. Wemba mbono neile.
1: Mhm.
0: Asa nukaino.
1: Alokusaka ngaita. Ba. Alokusaka ngai no ina kakobolo kulina ngaita
0: ibi. Ile kambale yo chombo zinza.
1: Mhm.
0: Omuchalo wange.
1: Mhm.
0: Wemba mono neile. Ngeze mutulambe ile.
1: Kobolo mpisambi.
0: Wemba kale wemba nkoze mpisembi. Ngatulambe ile muno mbaba bili na abana baife bali yao.
1: Mhm.
0: Ne nkole mpisembi. Akubade muchala wange, mwami wange. Nga nkuli sabulunji. Wegamba ya sima busime.
1: Bana abamuliza mulire. Oyo ni ya sando. Muri kandira keri wanda jo. Wanda jo ndikuza wene chuvuzo cho. Wanda jo. Mendeza. Uli na chimami waka.
2: Nga ali kuje.
1: Okwe mbiri abali kwego.
2: Nga ali kuje yo. Achoke malo okubisa okana. Bana abenda cakes enunji. Emigati emirunji. Chayo mulunji echenche chirunji. Tuje kusarezi rubaga wale. Zenda we nwa chayo kuncho. Atine birthday yange. Keki we na koze order. Labu nichimumu chiri maridari sana. Ati
1: nechindi wongi rubakoba.
2: Nechindi.
1: Tukijata niko ukula ulusania.
2: Ulusania lujia kubao. Nechindi bana tukaya delivery. Kastoba angoli within ginger. Tukaya delivery wali kusarezi. Mwide. Rubaga mchibu gaidinda mwenye wagani wabata hidi Rubaga
1: ngo uja kujinja college yao ukaline hili kwa hao
2: wabata hidi Rubaga awene mwenye wagani wa amakanda gefetu gasimbi
1: wanange mumpagiri
2: ila mwende be ya ife ya kutesa
1: tutu nze ntesa katika mbuza kabuzo mkubuza chino chino mbuza Hasani wabamu kubuza iwe nakandi kako
2: chana
1: bana kasoke mkubuza kwa ichi mbuzi za Hasani ukono okole mpisembi no kuseka ngo ina kakobolo kulino chicho chwe kunanga ni chisamu samu chwande kole ile mwino
2: kakati ebintu ebyo byombi
1: kwa na wese bese nga bidanga twidi
2: yes
1: bidanga okole mpisembi
2: mbizira ku experience kuba nzira girlfriend atenzira mukazi
1: yes oyina muzeji yo
2: echo
1: oye chikuza chevale ime
0: kale
1: busoga timwende bana anti sibula kweli aba buliza abona bonono yolongero bakwa kanamba
2: abagizi bange abanenda abalunji mutyo aba busoga yona ne outside busoga nenda ino bana andiwo mbane milimu emikolo shows wanda jo aliwa ina music atuka ine no mutindo a competinga era sobola okwida yaye mbebwa ngati yesita za muntu yena emirimu mujituwe fea tusolo kubanga tuganywa mbito nebya ife echindi nti zetie la vila ino mkulembeza ino mkailo wangekuba nomu kubwa mfulo kubwa mwembi ila ya andikiliza kubwa mwembi na bale Ruthi nkuenda ino asawa dino atia ime embula mutichiswa nti nkuenda ino nkuendela idala mkailo wange na bale Ruthi yuna yuna joli akana mbakange oboyeze wanda jo ndakwira munkasome ngo ida kukuba kukumpa milimo business kuba namba ya business
1: mune wona timu management muntu ali kuwa
2: ya
1: yetengerere
2: yes era wobo kubye kwe namba of na direct wanda jo eri 0 ina 72 72 chinana na mukaga eri 0 ina 72 72 chinana na mukaga obo so kunkona kuwo bane performance yona yona twakola program ngo obwire bukali
1: kati mwini wabate kike chivulo so kuja wa mwembera kuno wabata kusaswinze
2: ni wabata ansaswe chikulu chona chona chiri munge magana wagati wange no mtu onku bila tuage magana tuayogira yes ebisi gaire tuabonea
1: aya kanje kweri Hasan Hasan sibula kwa uliriza
0: aba uliriza aba ife mwena mwebale tu uliriza bana for sure kamba kobele chino mchitegere esawa dino okuba kukumpeo ne mtu uliriza mwana dirisawa dino mnana